me na kupano onia onia idi idi idi idi idi idi anano sa papa wedi wani mo okumu a sa wedi wani sa osahira atamfo timi ni wo so da wo mo ba sori de na so osahira yesu di wani ma obeka wonyina kufom obeki ka woba kufom wo betia tia wo honso. Jesus.

0: say omachin omo strike no so asensen enti labor commission for so ensemo a omo betu dwa nano eminda no na se enwa no enu so ho asem na metimi abibi machro no oda
1: eja uli yabeda si anopai
0: Bismillah.
1: Minimisa dia kachire no obeduru ha o de besum yetiefo ewo Ghana Committee.
0: Mama funtia kese enu a tejon me friend so me nkwa sori wanko. Me friend funtun wanfa. Nti eno so hwasem no.
1: Inkum ena yeti nkan na amane bo a odi free comfort no che aban asabie mu. Ede ebesum ya no pay eno no dia kachire ndie migidi se obetena se a ye wo Ghana akoma jumedi so no ye begye bre na ye di ho enkomo dodo no a e ho no ti anopay no ye hwe kwan se komfa no chia ban sabia mu emergency unit ho no adota fo no won be ye adwuma na e free sabia ko no ade omonka ta na nche migidi se ye bete ho amane bo no se ni ti bia na bibia so atumi akoso e dia ma omai na ye konsem fufuro mu na ye kopiem Ewo CCC Calvary Charismatic Center na ehonom ena so fupeni oda sori anom Pastor Ranford Obin ena ono so e di ade se e ma Ghana fo nyina se etore bi na wonom wo ho na omote se o ye twim moja e di akọ ayansa bia wonom fi obupem so omoso betumi akọ akọ twibie san se moja twi adwumadie no e ya ade a eboa ayansa bia hodo pa no e wo mamu na waba amane se eno so e yo som bia enipa bi betumi ede asom oman sanse ye ka o we di nzika akoche we nso aye se we ato japade we ede akoche we wama we wonso ebia wonso de ewurade de adom wo eye moja edu mu afusane wama bi kra ebebre na obetumi atumi atwe kakra ede aboa ayasabea awodo adwumade mu na wode nsem twa no na chese nano memenda no na wanya mfinsha no de oson 70 years the birthday ena no odie ena ogina so e de boa boa doma no se yantwi moja emfa moza se moja ho hia papa se ukọ ayasa bia hodo na ye de ayafo abatitu akwanhie si na ye pe moja behwe na doctor fo nurse fo o mani hu antwo bebra kwa na wo munya bi e basa e bewiase na de owuo asem enenam eno ka ho bi ena ahye ne nkran mfie bebre ni a wo hye sa adwumedi ase a wase di bie Ede ashe na wodan mu ekna na no no gina so ede afutuo e ma Ghana fo se duru hono mu a woti a emprimu akoma bomoden ne kwatwe bi efa eboa
2: wo mu se Ghana ha no accident ekum enipa bebre e chen se yare ana ne ekeka ho na unim se se accident si a aya na enipa hia mo japa enu nti ene kanya me se sa na te dia ye nyina obi aye nam kwa no so ye nyina fa kwa no so ebetima to obi a sa na te dia memmo abo anipa no na ye donate blood a ebetimo dia aboa amanfo se kwanhie bi sa eba nyame adom asori ye ntim eye stewardship stewardship kire se daade na wanya eye nyame na dema ho na se nyame na dema ho dia odema ho se wo nso odi be kira oda pe enu nti media ne se se oyɛ sɔfo oyɛ manpanyini oyɛ dibie bia nyame de bɛma obia no ɛsɛ wo bɔ mɔden sɛ ebi bɛso amanfo so na wɔakyira wɔ
1: sɔfo Ransford Obin ɛna yɛte no ɛnkɛn sɔfo pani a sisisi asafo no wɔda no na ne mprenu soɔ ɛna ɔde afutuo ɛma ahyɛnkafoɔ wɔnom nyinaa sɛ ɔmonhwɛ sɛ kwan so kosɛkosɛ dwumadie no wɔbɛtumi adi so pɛpɛɛpɛ obu a yesu oduru baabi a ko 50 no onnam 80 ko 30 no onnam 50 num ni ade wonom enhwe kwan so kusekusa dwumadie no enhyehye no eho ahyensodie no mu ni so pepepe emfa nya dwuma eba ne sa no a ede akwanhyia pii ena eya enam wasan abo amane se aya ne ye ta tete se bia obi kwatwe mu gyanom ni ade a wo behwe yesu mu gyanom ye de koye nyankoma de bi ni ade wo se sa anwoma no omomu ngu sa ya esa bia kesia kesia titiri wo wo mamu no wonu twimoje anyade a omude koma obia akwakoye sebi kunsuma kunsuma mamre bia ede etia wo anase bibisa enu ntino aya na omotia osansem no omumbo emfa ngu baabi
2: a nye ntia aya ebi nimu dwe wo mu enni adwe mu se wo mu fi se moja na ebi di ye eduro ni ade ne ntio mu fi se so bi ba betwe omojo de kwakoye eduro nanso ne amepesa manfo ti ase se